0: Bebia on the seas. Ye Courtney Akoja, ye nua ba Grace. Oisu ahinkan mu akata ne maame echi krakra no. Time no eye 4 p.m. to 10 p.m. 4 p.m. to 10 p.m. And intino wama yen shanunso. Na ebreno soa. Yetumi ako. Na yako ako boa ema bibia aye fe fe fe fe fe fe. Se ye friwa no mua na ye dane dini ya kaimo. Se ye nya ba eye asantua. Ah, ye neno ewo brasos no. Ye nyina ye ni akosua asantua. Ono ni kunu ene berema godin mensa. Asantua ni mami e yeno. Enonso ebebaso bosumi enwa treno. Neda etosu edunum. Eye 15th August. Eno enasa jumedieno. Enso ebebaso. Enintino wanshanonso. Se 15th August no. Ena akosia asantua. Ebekata ni mami echi kra ewo Brussels. Enonso yebeya e yeno ewo praise center. Eye Ruge number 54, 1070 Andalet. Na time no, eye 4 p.m. to 10 p.m. Ebreno soa, ye nyina ye mo tri na yen konkoboa akosua asantoa, if you say onwa, enka obeba. Saada no, yebeshe red and black. Ay, yebeshe red and black. Enintino, muma yen shenon soa. Ewo sa jinabie numu na bilibia entumi enye fefefe. Ye mame Grace ousu ahinkan ne mame e yeno. Enono afadi eno eye black and white. Eno ye on the 6th June. Afadi eno eye black and white. En intin muma yen shenonson. Se June 6 a year no a year ko ew andalet no afade no eye black and white nti moma yen shenunso ene anopai sadia munyina munim no na wotwe a edi yanim eye meminda edi yanim no yanyanti yese yen ambassador ya owo Brussels no oni yenuanmo a owo Antwerp omo bedie ashia na omo adi nkomo na sa ejumadie no ebeba so ewo Methodist Church ya ewo Antwerp eninti no Methodist asori na ewo Antwerp no omo asode mo na sa ejumadie no ebeba so ewo ho eninti no obibiara wo pepa se ubetumi akọ ehọ bia no bo homoden se ubeko ho na onso wakotie ne yen ambassador oka ewo ho odi sa adwumadie no ahyase na obekọ Belgium emia mia ahodu obi a Ghanafo ewo ho nyina na one won akoshia na one won atwetwe nkomo sede be ya wonso so ubehunu ne ekoso ewo wo maamu ene wonso so wadwe nkyira wa onso opese odi boa wo man ni nyina no obagi ni nyina na wama mpenyimfo nsoso aso ate sɛde ebeya ye chichiri aman no na wo nsoso wo chichiri bi sara eninti no anopai shenunso na wahyase afri Antwerp nti ba bibiara obeyi a wɔkɔ bia no yebema mo aso ate ana anopai sɛde wa wonim no eye kosi ada nopa ewurade na one yen adi ni ye eno ma bebre esisi na anopa yi no epese wani eba wo so na ade biara wo ye no shaase se ubeye no aye ni ye na afei no ma bia ene da na kwan mu no wabo ho moden na ode atoto na kwam sɛde ɛbɛyɛ a ɔkyena no sɛ mframa bɔne bi ɛbɔ a na ama mefa wase nemum atutu bibia eyie wo ne kwanso ne kwanso nimpa bebre eyare ewo wiase anintino se ebia wo yare a mema ne hawo se wo yare efise yare ekanimpa abrabo ho menu mienu ye didi na ye numino na yenamu a ye home mframa ahodo no yade ebeba nipaduane mu ne santi no ena ehubehia ama wo se se wo ho a na wo abomoden se obehohoro unipaduane nso emu na se efin bi akwa kodua no ho ewo baabia efin no nso atumi aba besene akọ Onipa dua etese ehyan a kwasi broni anase onimdiefo bi ayede ama nipa eduru mebi a na esese ukọ fitem na yemiemia no mam na yeyi no ma bi frimu na ede foforo echichem sana nipa ni nipa dua etie eninti no ne wodi ko umu no eya na wahweyie aduane awudie ene ne wo nom no eya na wahweyie efise enye ni nyina na ya eboa onipadua no shewe nsu na sha nsu yese na awotwe bia wusim sade ene ya se na awotwe ya se no a aduane a wudi ene ne wo nom ko umu no eya abomode ma wani enko ho na hwe sade ekwa onipadua no mu a onipadua no eye wo se wudi wani ko sa ade no ho a obehunu se ade wo yi a me de ko onipadua mu enei ene danso me de bi kom na ochena nso me de bi be kom sai na onipadua no esi ji no efai eno beboa wo mu wahu se nhu ade wo yi a me de ko onipadua no mu no emoa me efi se medikom nipadua no na saade a cheme a na me honam aye me bete na me honam aye me mremremre na ayete se ne ma ho den akofom no na wo de ehu se ampa saadua no no emwa onipadua ana sa sa drink no emwa onipadua na wagaye se uye ne sa ubehunu se ampa ebeboa wo emu wa hoden sp sita mbanvu na kan se aduane ede nanso nya aduane ni nyina na bua ni padua no eda bi wo ho na unya ba ko bi ede mano a eya hwe sade ni padua no siye ansa na se obeto aso a wato aso efise enu ni onipa ahoden ni ewunum ko umu ani ni ewudi no enu ene wa hoden Mesira urade se ye nuanom omo yare egu ayalesabia ahoduo nyina no ene anopai urade ne mobrohunu enuru muso na ompaja mu enyina mo nan so na monsan enya ma ho oden na mo maka ye ho ewo ne ye ye nyina emu na ye kwa ye ne mo akọ na ye ba ye ne mo aba urade nton obi biara enkwam Me chire gana ni biara wote menka ene anopayi. Mi yi mpa ye ma wose. Eruade ontu unkwanem. Na oma wa huwadi NCP NCTA. Sadi ya ube nyini ache. Sadi ya ono eruade asheshe ede ama wo. Ene anopayi. Maweni emra wongoso. Na adie biara uya wa ujitum se adie yi enye nensu ugusu uye nujaye. Adie biya waya tia unu ya uni mse enye. Bomode nko na kopani cheo. Na unu ya nsa nka ninu ya bimu. Waji ubiya die obisika babe di unchaye minu ya mesreo enidie muara. Bomode inafa unimpani sika komano. Asemu wa gana fuo binu mtaa kani se na sika wenzu eye sika ben. Una enye sika mawa eye sika maubi. na wususu se enye sika ma ono adenti na untia mfama nipa no na emfiri ho uchen wa wu ansa na yakwa kwaka kire wa busuafo sa wo deka media ni die besro wa unim wa na me no kasa no wa utie me ne anopai no eye wa na me no kasa no unua no sika no aibedi wo nchen no bomoden fana de ma no uchi sika no se uye biribi ama no wantumi anye ade no ne nsa anka waji sika no nsoso tuya ni sika ma no sade ebe ye a asumjie beba wankasa wo kramu ene wa braboso enye ma ne nyansa efisa o kyena bi no esan bi san wo na se wo ni hobie mu a wo bekɔ wo abusuafo ho akoka kyerɛ won se wo de ne ka ani nti abusua entia ni sika ma no enye suban papa ani nti minua ba ma minua ba anopai ni amene wo ka ne se kwase ebuo ni asisie enye suban pa ani nti yo hu efri mu na wo kra enya ahoden sononko e wo wi ase jai kwase ebuo no jai entro no etwa na fa no kware die eye wabrabo na ube nyina che anopai nyame enka ho se utie mi ene anopai se wo asembi sabi ana wo asembi a opese odana dia obetimi afra me e wo 0273220450 na ode wa asembi sa no aba na ode wa agen kire no so aba ene anopai aha e Radio Panic 105.4 ene wa sugusu a utie.
1: This is my testimony. Amen. Can I share with you tonight? All right, let's go.